ta yi gwajin makamai masu linzami da dama. Najeriya ta kama wata tsohuwa da laifin safarar miyagun ƙwayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Russia da Ukraine sun amince da dakatar da kaiwa juna hare-hare akan cibiyoyin makamashin su. Trump ya sanar da hakan ne a wani sakon da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta na Truth. Mintuna kaɗan bayan sakon Trump, shugaba wato Volodymyr Zelensky ya ce wannan wani babban labari ne a wurin sa. Da haka ya ce idan Russia ta amince da dakatar da hare-hare kan cibiyoyin makamashi Ukraine ma za ta amince. A wannan makon Trump da Zelensky dai sun yi musayar yawo kan hare-haren da Ukraine ke kaiwa cibiyoyin diesel na Russia. Shugaban Amurka ya yi ikirarin cewa waɗannan hare-haren ne suka taimaka wajen haifar da ƙarancin diesel a duniya. Maimakon yakin wato Amurka da Iran da ya dakatar da jigilar man fetur. Shugabannin Turai sun ce za su goyi bayan dakatar da hare-hare kan cibiyoyin makamashi. Sun kuma nuna goyon bayan su ga Zelensky yayin da yake ci gaba da fuskantar ƙarin suka daga Trump. Akalla mutum ɗaya ne ya mutu yayin da wasu 11 suka jikkata a wani hari na biyu da aka kai filin jirgin sama Riyadh dake Saudiya. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Saudiya ta tabbatar da cewa wani dan Pakistan ne ya gama da ajalinsa a harin. Hukumar ta kuma ce mutane da dama sun jikkata amma bata bayar da ƙarin bayani ba. An kai hare-hare a wato a Lahadi yayin da filin jirgin sama na Riyadh ke ci gaba da kasancewa a rufe bayan wani hari na ranar Asabar da ya kashe akalla mutane 12 tare da jikkata fiye da 300. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai Saudiya cikin fiye da shekaru 10. An kuma kai hare-hare a wurare da dama a birnin Dammam, cibiyar man fetur dake gabashin kasar. Kungiyar Houthi ta Yemen dake samun goyon bayan Iran ta dauki alhakin kai hare-haren. Kungiyar ta kuma gargadi kamfanonin jiragen sama da matafiya da su guji filayen jiragen saman Saudiya. Kasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama a cikin teku. Wannan shine karo na hudu da ta yi wannan gwaji a wannan wata a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Babban hafsin sojin Koriya ta Kudu ya ce an harba makamai ne daban-daban daga yankin Pyongyang a safiyar wannan litinin din. Daya daga cikin su yayi tafiyar fiye da kilomita 900 kafin ya fada cikin teku. Hukumar tsaron gabar tekun Japan ita ma ta ce ta gano wasu abubuwa da aka harba daga Koriya ta Arewa. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta bayyana wannan gwajin a matsayin nuna karfin soji domin mayar da martani ga nasarar gwajin sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwaje-gwajen makamai masu linzami fiye da sau 10 a bana, ciki har da wanda ta yi har sau 4 a watan Oktoba nan. To labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Akalla masu haƙar zinari 72 ne suka mutu a hare-hare ta sama a kusa da iyakar Sudan da Masar da ake takaddama a kai, a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Sudan. Ƙungiyar ta ce harin na safiyar Asabar ya faru ne a wani yanki mai tsaunuka da ke kudu da yankin Halayab, wanda ta bayyana shi a matsayin yanki na Sudan. Ta kuma zargi rundunar sojin saman Masar da kai hare-haren. Har yanzu dai Masar bata ce uffan ba akan wannan zargi, ba a kuma samu damar tabbatar da rahoto daga wata majiya mai zaman kanta ba saboda yankin yana da nisa. A baya dai hukumomin Masar sun tabbatar da gudanar da wani babban aikin yaki da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba a cikin ƙasar. Hukumomin yaki da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya sun tabbatar da kama wata tsohuwa mai shekaru 83 da laifin safarar ƙwayoyi. Rahotanni sun yi nuni da cewa an kama matar ce da ƙwayoyi da dama, ciki har da tabar wiwi da ta yi ɗamara da su. Wannan shine wato karo na biyu da aka kama tsohuwar da laifin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi cikin watannin baya-bayan nan. A baya an kama ta da wata matashiya da ƙwayoyin tramadol da ganyen wiwi, sai dai a lokacin ta amince da aikata laifukanta ta kuma biya tarar naira 200,000. A cewar wani rahoto da ofishin wato na shekarar 2024 da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yaƙi da safarar ƙwayoyi da laifuka ya fitar, wato rahoton ya ce ana safarar miyagun ƙwayoyi irin hodar Iblis daga nahiyar Asiya ta yammacin ƙasashen Afrika a matsayin wata hanya ta yin fasa ƙaurinsu zuwa Turai. Ci labaran kenan a halin yanzu.

0: Liu. Harkokin yau.
1: To harkokin namu ne yanzu za a ji cewa a Najeriya ana nuna damuwa kan yadda ake samun wato alamun dawowar ayyukan ƴan bangar siyasa da aka fi sani da kalare a jihar Gombe. Su kuwa kasashen Ethiopia da Eritrea na musayar zarge-zarge a kan yankin ko kuma rikicin Tigray yayin da masana ke gargaɗin cewa rikicin zai iya rikidewa zuwa yankunan yankin baki ɗaya. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. Ƙungiyar jakadun matasa masu tallafawa zaman lafiya Reshen Najeriya wadda ke karfafa fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a Afrika ta gudanar da taron bita a Kaduna domin wayar da kan matasa kan yaki da tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa zaman lafiya musamman ma a daidai lokacin da Najeriya ke tunkarar zaben 2027. Wakilinmu daga Kaduna Ibrahima Yakubu ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
2: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna dai sun hada da gano sakonnin masu tsauraran ra'ayi da hanyoyin yaduwar cikin al'umma da wurwuri da kuma yadda masu wannan ɗabi'ar ke amfani da addinai wajen yaudarar matasa tare kuma da yadda hukumi da kungiyoyi za su hada hannu wuri daya wajen gina kwarin gwiwa tsakanin matasa da shugabannin addinai da hukumomin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa musamman ma da irin wannan lokacin da Najeriya ke tunkarar zaben shekara ta 2027 da rage cusa matasa aƙidar siyasa da ke sabawa zamantakewa a cewar Pastor John Joseph ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya bitar.
3: Shekarun baya mun gane da cewa shekara kamar haka ana yawan fadace-fadace saboda bambancin addini da kuma akida haka. Mun shirya ne mu kawo matasa tare daga bangaren Krista da kuma bangaren Musulmi don mu zo tare mu fahimci juna.
2: Kasidu daban-daban ne dai aka gabatar don hana matasa faɗawa tarkon ƙungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a Najeriya da kuma samar da dabarun gano alamun fara rikici da kuma kai rahoto ga hukumomin da suka cancanta tare da amfani da kafafen sada zumunta wajen yada zaman lafiya maimakon kiyayya a cewar dai Imam Nurain Ashafa daga ƙungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambantan addini a Najeriya.
4: Kujerun da ke yara matasa hannunku mai sanda kada ku bari amfani da ku kada ku bari amfani da ku wajen shaye-shaye da karɓan guba da makamantansu. Duk ra'ayin da kake da shi yana da kyau ku rike ra'ayinsa fahimtansa ya wasa gwanin shi ba haramta mashi wasa gwanin shi ba zubar da jini ba cin fuska ba cin mutuncin bayan Allah.
2: Daga cikin manyan malaman addinai daga kasashen nahiyar Afrika da suka halarci zaman akwai Reverend Dr. Nathan Idrisu Samwini daga kasar Kenya da ke cewa
5: in Africa our major problem is that we don't prioritize peace.
2: Ya ce a kasashen nahiyar Afrika babban matsalar da muke fama da ita ce na rashin fifita bangaren zaman lafiya abinda ke ci gaba da damun yankin. Abin takeici a nan ma dai shine yadda aka fi mai da hankali ga abin da bai da muhimmanci lamarin da ke buƙatar gyara domin ceto ɗaukacin yankin daga matsalolin da ke addabarsa.
5: We prioritize other things but we don't prioritize peace.
2: Malarta wannan bitan da suka fito daga wurare daban-daban sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka.
6: Musamman abubuwan da suke tura mutane zuwa extremism, sauran ra'ayi na addini, kada mu wuce gona da iri.
7: To yanzu ana kokari ne a dawo da wannan rayuwar irin na da, ga abu da ya samu mutum a fara kallon shi a matsayin mutum, a taimake shi in na taimako ne, in na shawara a bashi kafin a duba wani addini yake ko wani kuma al'ada ma yake.
2: A nasu bangaren ƙwararru a harkan zamantakewa da jakadun zaman lafiya a Najeriya sun bayyana cewa matasa na da rawar da za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da hana rikice-rikice a faɗin ƙasar da kuma yadda za su taimaka ma hukumomi wajen arsasa yaki da kalaman ƙiyayya da daƙile yaɗa labaran ƙarya a cikin al'umma. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.
1: To baya ga da ya rage ƙasa da kwanaki 100 a gudanar da zaɓukan wato Najeriya ana ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun alamun dawowar ayyukan ƴan bangar siyasa a jihar Gombe, lamarin da ke tayar da ko kuma yake ƙara fargamar yiwuwar amfani da matasa wajen haddasa tarzoma da aikata ta'addancin siyasa gabanin zaben na 2027. To sai dai duk da hukumomin tsaro sun ayyana ɗaukar matakan magance duk wata barazana da matasa ƴan bangar siyasa suke da ita domin tabbatar da an yi zaɓe ba tare da karya dokoki ba ko ma ta da hankulan al'umma. Al'amin Sulaiman Muhammad ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
8: Matsalar matasa ƴan kalare dai matsala ce da aka dade ana dangantawa da rikice-rikicen siyasa a jihar ta Gombe musamman a lokutan zabe. A wannan lokacin ma da aka kada gangar siyasa a tarayyar Najeriya an fara ganin matasa dauke da miyagun makamai suna rakiyar ƴan siyasa tare da afkawa allunan talla na ƴan takara wani lokaci ma har da kai hare-hare kan mutane da ba sa cikin tafiyar su ko kuma ma gubza fada tsakanin bangarorin matasan da ke goyon bayan ƴan takara mabambanta wannan yanayi ya haifar da fargaba a zukatan al'umma da suka sheda ukubar ƴan kalare a shekarun baya Malam Muhammad Matawa le doka na cikin waɗanda suke nuna damuwa kan yadda ayyukan ƴan kalaren ke neman farfadowa
9: muna dauke da barazana a gabobin tafiyar siyasar jihar Gombe akan harkar dawo da ƴan kalare ga abubuwan da muke ciki na kuka da rashin tsaro a ƙasar nan sannan kuma a cikin gari yara su zo ana ba su sanduna
8: masu sa ido kan harkokin siyasa kamar Professor Umar Adamu na Jami'ar Jihar Gombe na nuna damuwa kan zargin cewa wasu ƴan siyasa na amfani da matasan wajen tsorata abokan hamayya
10: duk wanda ya fito neman mukami yaga cewa fa waɗannan ƴan kalaren za su iya hana shi gudanar da yakin neman zaben sa to shi ma ba shi da wani zabi sai ya nemo waɗannan ƴan kalare din
8: To sai dai rundunar ƴan sandan jihar Gombe ta bakin kakakinta Buhari Abdullahi ta ce an samu saukin matsalar ƴan kalare in aka kamanta da shekarun baya
11: mataki na farko na wayar da kan matasa din akan illolin bangar siyasa dabar siyasa din da kuma shaye-shaye ko rike makamai bayan wannan an kaddamar da wani yaki na bangar siyasa ta fili da kuma ta kafafen sadarwa akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da tabbatar da an gudanar da yakin ne man zabe mai tsafta tsakanin shugabannin jam'iyyu da shugabannin matasa na jam'iyyu din
8: yanzu aka dai jagororin matasa kamar Comrade Shafi'u Idris wanda aka fi sani da youth leader na kira ga matasa da su yi karatun tantsu
12: idan zaka zo ka shiga wani barandan siyasa shin da ya tsaya zaben kaga dansa ko dan uwansa daga nan ma ya kamata cewa kai tunani
8: Professor Umar Adamu ya bayyana abinda ya kamata a yi a magance wannan matsalar
10: gwamnati ta kafa doka duk wanda aka same shi da irin waɗannan makamai da shaye-shaye da sunan yakin neman zabe a lokacin siyasa a dauki mataki akan sa
8: masu fafutukar samar da zaman lafiya na kira ga iyaye da shugabannin al'umma da hukumomin tsaro da shugabannin siyasa da su hada kai wajen hana daukar matasa a matsayin ƴan bangar siyasa tare da karfafa gwiwar su wajen shiga harkokin siyasa ta lumana Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
1: To ita kuwa gwamnatin Jamus na ƙara daukan matakai ne na yaukaka dangantaka tsakaninta da Najeriya a fannoni daban-daban inda ta kammala horas da ƴan jarida dabarun gano labaran ƙarya da ake daukar nauyin su daga ƙasashen waje ga Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani daga Abuja
13: Sabbin matakai ne na kyautata dangantaka mai cike da alheri a tsakanin ƙasashen biyu kasancewar Jamus din a matsayin babbar kawar Najeriya a nahiyar Turai domin kama daga fannonin tattalin arziki tsaro da shawo kan kalubalen wutar lantarki da Najeriya ke fuskanta ta hanyoyin da ake sabuntawa domin alkinta muhalli wanda Jamus din ta yi nisa wajen taimakawa Najeriya musamman ta amfani da iskar hydrogen Stephen Russell shine sabon jakadan kasar Jamus a Najeriya
14: I am very proud of the level of bilateral trade.
13: Yace ina alfahari da matakin dangantaka ta cinikayya amma duk da haka na hango akwai sabbin dama da zamu duba don bunƙasa wannan aikin da ke gabana a shekaru masu zuwa shine bunƙasa cinikayya zuba jari da dangantakar diplomasiya.
14: Bilateral relations.
13: Gwamnatin Jamus din dai ta kammala horas da ƴan jaridun Najeriya guda 20 a fannin dabarun gano labaran ƙarya da ake daukar nauyin su daga ƙasashen waje. Malam Habib Sani Hayya na cikin ƴan jaridun da suka sami wannan horo da ke aiki a cibiyar tantance labaran ƙarya ta alƙalanci da ke Najeriya.
15: An yi su ne bisa aiki ba bisa labari ba ko rubutu. To gaskiya na koyi abubuwa matuƙa kuma ƙara yi wa ƴan uwa ma'aikata horo akan aiki.
13: Jakadan ƙasar Jamus ɗin a Najeriya Stephen Russell ya shaida ma manufarsu na ɗaukan nauyin wannan horo musamman a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar babban zaɓe da ke da ƙalubale na yaɗa bayanai na ƙanzon kurege.
14: For us, it is important that information is true.
13: Yace a garemu yana da muhimmanci duk bayanan da za a bayar su kasance na gaskiya ne, don haka muke ba da gudunmuwar mu don tabbatar da cewa yan jaridu sun sauke wannan nauyi na samar da bayanai na gaskiya. Najeriya ƙasa ce dake da demokuraɗiyya mai girma, yana da muhimmanci duk ra'ayoyin da za a bayyana su kasance na gaskiya. Najeriya na da kima sosai a fannin dangantaka ta diplomasiya da ƙasar Jamus, abinda ya sanya ƙwararru a fannin dangantaka ƙasa da ƙasa irin su Al-Kasim Abdulkadir bayyana cewa
16: dangantaka ce wanda ta dade sosai ana yin ta. Duk wanda ke bibiyan harkokin ƙasashen waje ya san irin gwanintan da Germany take da a fanni kaman fasaha da kimiyya. Gina demokradiya alaka ce wanda za ta ci gaba da samun karfi.
13: Bayanai sun nuna cewa fiye da kamfanoni 90 na ƙasar Jamus ne ke gudanar da harkokinsu a Najeriya, inda cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ta kai fiye da euro biliyan 3 da a yanzu ke ci gaba da ƙaruwa. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a jihar Difa wata kungiyar mata ta yankin tafkin kogin Chadi wato RUSEF ta tallafawa mata da dama da kayan ayyukan hannu da kuma kasuwanci domin su dogara da kansu. Ga Musa Mani Turaki da ƙarin bayani.
17: Daga cikin mata da gungun mata 120 da suka ajiye takardun takara, guda 10 ne suka samu cin gashiyar wannan tallafi na kayan aikin hannu da kasuwanci daga wata kungiya mai suna Rosefta matan yankin kogin Chadi, da ke tallafawa matan da taraddabin canjin yanayi yasa suka gudu suka bar wurarensu na ainafi a kananan hukumomin Gaskiru da Difa. Kungiyar ta Rosef na samun ban hannu ne daga asusun nan na Majalisar Dinkin Duniya mai kawo ci gaba cewa da FNUD ko UNDP. Abar Alhaji Mustafa Zainaba, jagoran kungiyar Sagefield daga nan Difa, wanda ta yi sa'a riskar wannan kayayyaki, ta ce za ta fidda mara ɗakunya.
18: Mun samu kamar abin da ya shahi tabarmi da basin na kayan aiki da su tuku da su tame, duk da abin da ya shahi harkar kayan patisseri. Za mu jure yaƙi gwagwarmaya biskan aikin nan da aka samu a sama. Kenan tabbacin da muke ba su shine su kwantar da hankalin su, Allah da biskan tafarkin da suka ɗora mu, insha Allah za mu ta yi abu sakamakon ba za mu ba su kunya ba.
17: Ita ma Lewa Batama da ta samu kayayyakin kasuwanci nuna murnar ta ta yi a cikin niyyar zage damtse.
19: A gaskiya ba zan iya misaltawa in ce ga abin da ne, saboda jin daɗin yanda na samu wayannan abubuwan, na samu ƙari ci gaba. Babban farin ciki na, ina godiya da wannan projen da ta kawo mana wannan tallafi, shi wanda zai sa mana ƙarfin gwiwa za mu yi ƙoƙari yanda za mu tallafa ma juna, mu tallafa ma kanmu har ma 'yan bayanmu ma.
17: A nashi galgadi, magatakardar ma'aikatar gwamnan jihar Difa Muhammadu Attahiru Maiduka galgadin waɗannan mata ya yi da su tattali waɗannan kayayyaki har su kai ga kafararsa.
20: Ku tsaya ku yi abun nan tsakaninku da Allah, ku ba shi ƙarfi, saboda gobe ba wai a yi fatan wani shi zo shi ƙaro ba, a daga hanyarku a ce 'yan mata da matan Difa su ma sun samu abin yi. Allah ya ba ku ƙarin gwiwa.
17: Matan da ba su yi nasara ba, kira suka yi ga Hajiya Aishatu Munkaila, jagorar ta Rosef, da ta ci gaba da tsara irin waɗannan gasa ko sa ɗaufansa. Musa Manu Turaki, DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
1: To ƙasashen Pakistan da Turkiya sun cimma yarjejeniya ta samar da ƙwararren matakai na kare Saudiya daga hare-haren 'yan Houthi. Shin ko wannan sabon ƙawance zai sauya fasalin yakin da Saudiyar ke yi da 'yan Houthin na Yemen? Abdullahi Tanko Bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
21: A daftarin yarjejeniyar da suka cimma, wanda Yariman Saudiya Mohammed bin Salman da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da kuma Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif suka rattaba a hannu a ranar 7 ga watan Agustan wannan shekarar. Yarjejeniyar ta kudurci cewa duk wani hari akan ɗaya daga cikin ƙasashen uku tamkar hari ne akan ƙasashen uku baki ɗaya. Amma duk da hare-haren da 'yan Houthi suke ci gaba da kaiwa Saudiya da kuma hare-haren da ita ma Saudiya take kaiwa 'yan tawayen, babu ɗaya daga cikin ƙasashen, walau Pakistan ko Turkiya, da ta bi sawun Saudiya wajen kai hari. Sai dai tun daga ranar Litinin al'amura suka sauya. A cewar sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar, Turkiya da Pakistan sun yanke shawarar aiwatar da matakan tsaro na bai daya ba tare da bata lokaci ba. Wannan na nufin tura sojoji da dukkan kayan aiki zuwa Saudiya. Haka kuma an sanar da naɗin wani babban jami'in sojin Pakistan, mai ritaya Lieutenant General Noman Mahmud, a matsayin Secretary General na farko na hadakar kawancen. Zai kuma aiki ne na tsawon shekaru uku. Baku Ozalek, babbar jami'a a cibiyar nazarin al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya dake birnin London, ta shaida wa DW cewa.
0: So Ankara and Islamabad undoubtedly will seek to strengthen the kingdom.
21: Tace Ankara da Islamabad za su yi kokarin karfafa matsayin Saudiya dangane da barazanar Houthi, da kuma nuna cewa yarjejeniyar Makka da suka cimma za ta iya tsallake kalubalenta na farko, tare da nuna cewa kawancin hadakar zai tasiri.
0: And show up as a game-changing alliance.
21: A jadawalin karfin soji na duniya, Saudiya da Pakistan da Turkiya, idan aka haɗe su baki ɗaya, suna da sojoji miliyan 1,400, da jiragen yaƙi 3,400, da tankokin yaƙi 6,000, da kuma jiragen ruwa na yaƙi fiye da 340. A dai ranar Laraba da ta wuce, Saudiya ta kakkaɓo wani makami mai linzami a arewacin Riyadh. Haka a farkon wannan makon, sojojin gwamnatin Yemen da Saudiya ke mara baya suka kaddamar da gagarumin farmaki domin sake kwato yankunan da ke gabar kogin Bahar Maliya kusa da muhimmin mashigin Babul Mandab da birnin Mocha, yayin da Saudiya ta kai harare ta sama domin tallafa musu. To shin wace irin damuwa ce ake da ita a Yemen? Baku Ozalech, babbar jami'a a cibiyar nazarin al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya, ta yi tsokaci kan abin da take gani kawancin tsaron Saudiya ke fatan cimmawa.
0: So I would say that the stakes in Yemen are very high. Saudi Arabia has a strong strategic interest.
21: Tace zan iya cewa damuwar tana da girma. Saudiya tana da burin ganin ta sayo nasarorin da 'yan Houthi suka samu a yankunan gabar ruwa na Yemen da barazanar da ake fuskanta a safarin jiragen ruwa. Kare wannan bangare da kuma yankunan Saudiya da cibiyoyinta na makamashi yana buƙatar goyon bayan ƙasashe aminan Saudiya.
0: Support strategy from Saudi Arabia's allies.
21: Sai dai har yanzu tana ƙasa tana dabo. A game da kowane lokaci ne wannan goyon baya da kuma yaƙi da 'yan Houthi zai ci gaba, kuma ko hakan zai taimaka wa Yemen samun zaman lafiya mai ɗorewa.
1: Ta gaida Abdullahi Tankobala. Ƙasashen Ethiopia da Eritrea na musayar zirge-zirge a kan rikicin Tigray, yayin da masana ke gargaɗin cewa rikicin zai iya rikidewa zuwa yankin wato baki ɗaya. Duk da kiran a yi hattara, kalaman wato yaƙi da motsin Dakaru na ci gaba da ƙara tada hankula a yankin kusurwar Afirka. Ga rahoton Muntaka Ahiwa.
3: Tashin hankali na ƙara gamari tsakanin Habasha da Eritrea, yayin da ƙasashen biyu ke ci gaba da zargin juna, lamarin da kuwa ke ƙara haifar da fargabar barkewar wani sabon yaƙi da ka iya bazuwa zuwa ga sauran sassan ƙasashen yankin kusurwar Afirka. Rahotanni sun nuna cewa dubban sojojin Eritrea ne ke ci gaba da kasancewa a yankin Tigray da ke arewacin Habasha. A cewar kafafen yaɗa labaran duniya, gwamnatin Habasha ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya matsa Eritrea lamba domin ta gaggauta janye dakarunta daga cikin ƙasar. Wata wasiƙa da ya aikewa Majalisar Ɗinkin Duniyar ministan harkokin wajen ƙasar Habasha, Gideon Timothaus, ya yi gargaɗin cewa kasancewar sojojin Eritrea a cikin ƙasar na iya tilastawa Addis Ababa ɗaukar matakin kare kanta. To sai dai Eritrea ta yi watsi da wannan matsayar. Tana zargin gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da ƙara rura wutar rikicin da kuma shirya tunzura yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Wannan takaddama dai yana zuwa ne a daidai lokacin da yanayin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a yankin Tigray. Masana na ganin cewa wasu matakan diplomasiya da aka ɗauka a baya-bayan nan, ciki har da koran jami'an diplomasiyar Masar da Eritrea da kuma Habasha, sun ƙara dagula alaƙar ƙasashen. Daga bisani kuma Eritrea ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya da Habasha. Yayin bikin rantsar da shi domin sabon wa'adin mulki a Habasha, Prime Minister ƙasar Abiy Ahmed ya jaddada cewa samun hanyar shiga teku na daga cikin manyan manufofi na ƙasarsa. Wannan furuci ya haifar da fargabar cewa Habasha na iya yunkurin samun iko a kan tashar jiragen ruwa ta Assab wanda ake a Eritrea, wadda kuma ke da muhimmanci a tekun Bahar Maliya. Wannan lamari ya janyo kakkausar martani daga gwamnatin Eritrea. A cikin gida kuwa ƙungiyoyin adawa da gwamnatin Habasha na ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfe, inda aka kafa wata sabuwar ƙawance mai suna Alliance for Survival, wadda ta ƙunshi ƙungiyoyi da dama masu adawa da gwamnatin tarayya. Masana na cewa wannan ƙawance na nuna yadda wasu tsoffin matsaloli da ƙorafe-ƙorafe ke ci gaba da kasancewa ba tare da an warware su ba. A matakin yanki kuwa kasashen Sudan da Masar da Eritrea da ma Somalia sun bayyana damuwar su akan manufofin kasar Habasha. Da farkon wannan wata ne dai kasashen hudu suka fidda sanarwar haɗin gwiwa inda suka jaddada buƙatar mutunta ikon kowace ƙasa da kare iyakokinta da kuma tabbatar da cewa kasashen da ke gabar Bahar Maliya su ne ke da alhakin tafiyar da harkokin kan teku.
4: To an gaida mun taka hiwa da kuma wannan rahoto na sanima kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon.

0: To masu sauraro duka-duka anan zami sallama da ku a madadin Abdullahi Mamman Ahmadu wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa muka kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Madalla, har yanzu dai muna tarayyar Najeriya ne inda bayan da ya rage kasa da kwanaki 100 a gudanar da zabukan kasa baki daya a Najeriya. Ana kara nuna damuwa kan yadda ake samun alamun dawowar ayyukan yan bangan siyasa da aka fi sani da yan kalari a jihar Gombe. Lamarin dai yana kara tayar da fargaba yiwuwar amfani da matasa wajen haddasa tarzoma da aikata ta'addancin siyasa gabanin zabe na shekarar 2027. To sai dai hukumomin tsaro sun ayyana daukar matakan magance dukkanin wata barazana ta matasa yan bangar na siyasar domin tabbatar da yin zabe lafiya ba tare da karya dokoki ko kuma tada hankalin al'umma ba. Alamin Suleiman Muhammad ya aiko mana da rahoto.
1: Matsalar matasa yan kalare dai matsala ce da aka dade ana dangantawa da rikice-rikicen siyasa a jihar ta Gombe musamman a lokutan zabe. A wannan lokacin ma da aka kada gangar siyasa a tarayyar Najeriya an fara ganin matasa dauke da miyagun makamai suna rakiyar yan siyasa tare da afkawa allunan talla na yan takara, wani lokaci ma har da kai hare-hare kan mutane da ba sa cikin tafiyar su ko kuma ma gubza fada tsakanin bangarorin matasan da ke goyon bayan yan takara mabambanta. Wannan yanayi ya haifar da fargaba a zukatan al'umma da suka shaida ukubar yan kalare a shekarun baya. Malam Muhammad Mato le doka na cikin waɗanda suke nuna damuwa kan yadda ayyukan yan kalaren ke neman farfadowa.
2: Muna dauke da barazana a gabobin tafiyar siyasar jihar Gombe akan harkar dawo da yan kalare. Ga abubuwan da muke ciki na kuka da rashin tsaro a ƙasar nan, sannan kuma a cikin gari yara su zo ana ba su sanduna.
1: Masu sa ido kan harkokin siyasa kamar Farfesa Umar Adamu na Jami'ar Jihar Gombe na nuna damuwa kan zargin cewa wasu 'yan siyasa na amfani da matasan wajen tsorata abokan hamayya.
3: Duk wanda ya fito neman mukami ya ga cewa fa waɗannan 'yan kalaren za su iya hana shi gudanar da yakin neman zaɓensa, to shi ma ba shi da wani zaɓi sai ya nemo waɗannan 'yan kalare ɗin.
1: To sai dai rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta bakin kakakinta Buhari Abdullahi ta ce an samu saukin matsalar 'yan kalare in aka kamanta da shekarun baya.
4: Mataki na farko na wayar da kan matasa din akan illolin bangar siyasa, dabar siyasa din da kuma shaye-shaye ko rike makamai. Bayan wannan an kaddamar da wani yaki na bangar siyasa ta fili da kuma ta kafafen sadarwa. Akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da tabbatar da an gudanar da yakin ne neman zabe mai tsafta tsakanin shugabannin jam'iyyu da shugabannin matasa na jam'iyyu din.
1: Yanzu aka dai jagororin matasa kamar Comrade Shafi'u Idris wanda aka fi sani da youth leader na kira ga matasa da su yi karatun tanatsu.
5: Idan zaka zo ka shiga wani baran dan siyasa wanda ya tsaya zaben kaga ɗansa ko ɗan uwansa, daga nan ma ya kamata cewa kai tunani.
1: Farfesa Umar Adamu ya bayyana abinda ya kamata a yi a magance wannan matsalar.
3: Gwamnati ta kafa doka, duk wanda aka same shi da irin waɗannan makamai da shaye-shaye da sunan yaƙin neman zaɓe a lokacin siyasa a ɗauki mataki a kansa.
1: Masu fafutukar samar da zaman lafiya na kira ga iyaye da shugabannin al'umma da hukumomin tsaro da shugabannin siyasa da su haɗa kai wajen hana ɗaukar matasa a matsayin 'yan bangar siyasa tare da ƙarfafa gwiwarsu wajen shiga harkokin siyasa ta lumana. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: To daga Maiduguri sai makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta soke dokar biyan kuɗaɗen fansho ga tsaffin 'yan majalisar dokoki na ƙasar. Gwamnatin dai bata bayyana dalilin dakatar da wannan mataki ba, sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin ta ɗauke shi ne a wani yunkuri na neman tsuke bakin aljihu da kuma rage kashe kuɗaɗe domin tunkarar matsalolin kuɗi da ƙasar take fuskanta wajen gudanar da ayyukan gina ƙasa. Sai dai wasu 'yan majalisar sun nuna damuwa kan yadda matakin zai saka wasu tsaffin 'yan majalisar a cikin matsanancin halin rayuwa. Wakilinmu a Yamai, Gazal Abdutasawa, na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
6: A taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ne dai ma'aikatar shari'a ta ƙasar Nijar ta gabatar da wannan mataki na soke dokar tsarin fanshon tsaffin 'yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar. Dokar da ke aiki tun a shekara ta 2003. Babu dai wani cikakken bayani ko dalili da gwamnatin ta bayar a game da dalilanta na ɗaukar wannan mataki kan fanshon tsaffin 'yan majalisar dokokin ƙasar. Sai dai da yake tsokaci kan wannan mataki, Honorable Abdurrahman Guzman, wani tsohon dan majalisar dokoki a Niger, cewa ya ba su da ja a game da matakin soke fanshan nasu. Idan dai har kudin zai taimaka ga fitar da Niger daga matsalar kudi, sai dai ya kara da cewa ba shakka matakin zai jefa rayuwar wasu tsafin yan majalisar dokokin a cikin garari.
7: In dai don saboda wannan kudaden ne wanda ake ba tsohon yan majalisa, nauyi zai ma gwamnati yawa in za su magance matsalolin kudi na shiga na gwamnati. To mu mun amince a sassauta mu gwamnati, kuma dama mu abinda muke yi duka bisa ka'ida muke yi shi. Wannan fansho ba kyauta ba ce, doka ce an ka kafa, kuma kudin mu ne na biyan mu muka cire muka bada don saboda tana da wannan fanshokin. Alal misali kamar in ma'aikacin gwamnati in ana cire mishi jika 10 ga wata, shi dan majalisa wajen jika 100 ake cire masa cikin wannan tanadi da yake na fansho. Yanzu abinda zai biya ba shine wato wanda suka tsufa sosai wanda ke bukatar magunguna da sauransu, an cire musu wannan kudin dama jika 200 ne ga wata. Babu shakka za su samu matsala. Muna musu fatan alheri, muna fatan Allah ya doke musu wannan larura. Idan matsala wasu sai sun samu matsala sosai.
6: Kawai yanzu dai babu wasu alƙalumma da gwamnatin ta bayyana na adadin tsafin yan majalisar dokoki da matakin soke fanshon zai shafa, ko kuma yawan kudaden da gwamnatin za ta tsira da su a ƙarƙashin matakin. Sai dai Malam Nasiru Hantsi, shugaban kungiyar Ecole Democratique, fafutukar kare demokrasiya a Niger, na ganin dacewar matakin a wannan lokaci.
8: A gaskiya ba laihi ne ba idan kudin zai iya kawo babban lalura ga gwamnati, saboda gwamnatinmu tana bukata kudi domin a tsara kasa, kuma domin a gina kasa. Kuma bancin madaktoci, akwai mutane da dama da ya kamata a nemi matsayinsu. Idan ya dace da asoke asoke.
6: Shi ko Malam Abubakar Shebu, wani masanin ilimin tattalin arziki a Niger, cewa matakin soke fanshon tsafin yan majalisar abu ne mai kyau, amma kuma akwai bukatar fadada irin wannan mataki zuwa wasu ma'aikatan gwamnatin kasar.
2: Da kwai hanyoyi da yawa da ya kamata kuma a samu kudi, kamar wannan bond discounting da ake ba ma'aikata, ya kamata shi ma a soke shi. Kuma zaka ga motoci yanzu musamman ma aka ce weekend ne ba aiki, zaka ga motocin ma'aikata ana ta yawo da su cikin gari zuwa gonakai da su, wanda ba ta kamata ba. Don ka ya kamata shi ma tsaya diba a gani gaskiya kudade ne masu mahimmancin aka sa su bisa wata hanya.
6: Sai dai matakin soke dokar fanshon ya tanadi cewa duk tsafin yan majalisar dokoki da basu kai ga kammala zuba kudaden izinin samun fanshon nasu ba bayan kammala aikin nasu na dan majalisa, to gwamnatin za ta mayar musu da kudaden nasu da suka zuba. Sai dai bata bayyana daga wani lokaci ne za ta soma mayar musu da waɗannan kudade nasu ba. Gisali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
0: To da kuma wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahoton namu na yanzu, kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu a shakata da wannan.

0: Ayuka documenta Adi.
1: Hit harder, costing more lives and causing deeper disruptions.
2: Kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan bala'i ke shafa kai tsaye. Duk da yake duniya ta yi ittifaƙin, ba su ne yake da alhakin mafi yawa na illolin da ake haifarwa da suke janyo ɗumamar yanayin ba. Sai dai har yanzu ana ganin akwai buƙatar ci gaba da sanar da al'umma musamman a nahiyar Afirka halin da ake ciki a duniya. Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ga abin da yake cewa
3: yanzu shi canjin yanayi ba magana ce na magana ce hatsari ne a gaba ba a yana faruwa da mu yanzu dan haka shugabanci yanzu shine abin da za a mai da hankali akai in ka kalli World Meteorological Organization WMO da suke magana akan shekarar 2025 sun faɗi cewa daga shekara 2015 zuwa 2025 su ne aka samu shekaru da suka fi kowanne a tarihi zafi.
2: Ban tara numfashinka ba, wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka musamman a Afirka?
3: Muke da ƙarancin arziki, ƙarancin technology, da ya kamata a maida magana climate action, ma'ana magance harkar matsalar yanayi a matsayin abu na dokoki na cigaba ta ɓangaren wannan fannin. Ma'ana ba wai kawai in an je COP ba an yi meeting a menene ya kamata a aiwatar nan da nan kuma kallon irin yanayin mu na Afirka. So idan aka yi irin waɗannan abubuwa ba wai kawai duk shekara a ce za a je a yi taro a wannan ba a ya kamata kowace rana a san cewa akwai wani abu da ake aiwatarwa wanda zai taimaka wurin wannan abu kuma a yi shi da gaske, a yi shi da manufa mai kyau.
2: A baya-bayan nan kasashen Turai da wani yanki na Asiya sun samu kansu cikin wutar daji da ambaliyar ruwa inda aka yi asarar dubban rayuka da dukiyoyi. Ga misali a Nepal, akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo da har kawo yanzu ba a san inda suke ba, baya ga dubban da suka rasa rayukansu sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Mecece mafita akan wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya? Babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP Inga Anderson ta ce waɗannan tagwayen bala'o'i da duniya ta shaida gargaɗi ne na abin da za a iya fuskanta a nan gaba matukar ba a ɗauki matakan da suka dace ba.
1: The quickest and most effective way that we can do this is by
0: matakin gaggawa mafi kyau da za mu ɗauka shi ne gaggauta daina amfani da makamashi da aka samar daga albarkatun man fetur da ke gurɓata muhalli zuwa waɗanda aka sabunta. Abin da zai biyo baya zai dogara ne da matakin da muka ɗauka yanzu. Akwai yiwuwar buƙatar samun shugabanni da ke da niyyar kawo gyara da gaske da kuma haɗa hannu waje guda. Kana muna buƙatar gwamnatoci da za su iya aiki da kowa. Yana da kyau mu yi nazari kan daidaito da adalci saboda su ne tushen magance kowace matsala. Sannan kuma tabbas muna buƙatar ƙarin tallafin kuɗi.
2: Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli. Ka ji matakin da babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP ke cewa tilas a ɗauka.
3: Shugabannin duniya dole su haɗe kai a daina siyasar duniya wurin siyasar da rayuwar al'umma da sauran kayayyaki. Dole ne shugabanni su kalli misali idan aka ci alƙawarruka ga su shugabanni na siyasa ko gwamnatoci to magana ce a gaci alƙawarin nan a budget. Infrastructure ma'ana kayan titina da sauran abubuwa da dokoki da makamashi da harkar noma tsare-tsaren binane harkar sadarwa duka irin waɗannan abubuwan a nan za a ga abin ya zama wannan. Sannan al'umma suna daga cikin su manin da za a saka su zama sun yi jagoran tafiyar da abin su fahimci rawar da za su taka domin su ne abin ya fata shafa kuma su suka fi fahimtar yanayin da ke damunsu da irin wannan. So gaskiya abin kiran da muke shi ne dole sai gwamnati da al'umma sun haɗu sannan za a samu wannan magance irin wannan abin. Za mu ga cewa abubuwa sun faru na ban tsoro game da abin da aka daɗe ana ta haska ma duniya cewa shi ɗumamar yanayin da canjin yanayi daga abubuwan da za su haifi gare su. Musamman yanzu a cikin watan August akwai wannan abu da ya faru na Nepal. Wanda dubunnan mutane sun mutu dubunnai sun bata sannan akwai kuma typhoon

0: To da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin namu tam da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wanda kuka ji muryoyin su. Ni da na shirya kuma da gabatar Latifa Mustafa Jafar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Da duniyar sa. Yara muhallinmu, tsaftace jikinmu.
2: Yanzu kuma ga shirin wasiƙun masu sauraron mu.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyin ku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa tare da mu a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji yadda a Najeriya hukumomi a jihar Zamfara suka tabbatar da kisan gwamman mutane a wani harin 'yan bindiga. Za a ji matsayar jam'iyyun adawa a Najeriya kan matakin da hukumar zaɓe ta INEC ta ɗauka na cire sunayen wasu 'yan takarar zaben baɗi. Nijar ta bi sahun ƙasashe da ke wayar da kan al'umma kan muhimmancin gwajin cutar kansar mama. Duk waɗannan za su zo muku ne bayan Abdullahi Tanko Bala ya karanto labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Prime Minister Birtaniya Andy Burnham ya ce akwai yiwuwar Iran na da hannu a yankurin kai hari kan sansanin sojin sama na Fairford a Birtaniya. Saudiya ta maida martani kan har-haren makamai masu linzami na mayakan Houthi na Yemen. Jami'an adawa a India sun tattaki zuwa kotun koli domin shigar da korafi kan hukumar zaben kasar. Prime Minister Birtaniya Andy Burnham ya shaidawa Majalisar Dokokin Birtaniya cewa akwai alamu masu ƙarfi da suka nuna cewa Iran tana da hannu a yankurin kai hari sansanin sojin sama na Fairford da ke Birtaniya. Kuma Iran ɗin ce ta tsara shi yayin da sojin juyin jihali na ƙasar suka yi ƙudurin aiwatar da shi. Fargabar harin ta sa janye jiragen wato manyan jiragen yaƙi na Amurka samfarin B-2 daga sansanin. Lamarin da ya faru ne da sun yi safiyar ranar 27 ga watan Satumba. Lokacin da kama matasan sojin Birtaniya su biyar 'yan shekaru 20 da haihuwa a kusa da sansanin bisa zargin ta'addanci da nakiyoyi. Daga baya an sake su a matsayin beli ba tare da wata tuhuma ba. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa wata barazana da aka danganta da Iran ta sanya ɗauke jiragen Amurka masu lugudan bama-bamai daga sansanin. Bugu da ƙari, jami'an Amurka sun shaidawa kamfanin jallancin labaran Reuters cewa ana zargin wata maƙarƙashiya ta kai hari da Iran ke shiryawa ta amfani da jirgi mara matuƙi. Iran ɗin dai ta musanta hannu a yankurin harin ana sansanin sojin sama na Fairford a Birtaniya, kamar da kafofin labaran ƙasar suka sanar. Taron ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ya bayyana sabbin takunkumin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakabawa Rasha a matsayin babbar mahangurɓa ga Rashar. Ministan harkokin wajen Jamus Johann Vadapol ya bayyana hakan, wato ya bayyana takunkumin da cewa za su gasawa Rasha aya a hannu, musamman shugaba Vladimir Putin bisa yakin da yake da Ukraine. Sojojin Saudiya sun maida martani kan har-haren jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami na mayakan Houthi na Yemen. Harin da Saudiya ta kai wasu gundumomi biyu a Sana'a babban birnin Yemen ya halaka ƙalla mutum guda, wasu 12 kuma sun samu raunuka, a cewar ma'aikatan lafiyar da wato a yake yankin Houthi inda suke jagoranci. Harin na zuwa ne yayin da 'yan hotun suka ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuƙa Saudiya. Hukumar filayen jiragen saman Saudiya a yau Litinin ta ce an rufe filayen jirgin saman Sarki Khalid da ke Riyadh, amma ba ta bayyana lokacin da za a ci gaba da ayyuka da kuma zirga-zirgar jirage ba. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wasu masana kimiyya Robert E. Hall da Michelle Woodford sun sami lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 a kan tattalin arziki. Cibiyar nazarin kimiyya ta Stockholm ta sanar da hakan a yau Litinin. Mutanen biyu sun sami lambar yabon ce bisa aikin da suka gudanar na manufar tattalin arziki da ya taimaka a ƙasashe masu tasowa da bankunansu bunƙasa ta da kuma ɗaukar tattalin arziki. Hall yana tare da Jami'ar Stanford a California, yayin da Woodford kuma yake aiki da Jami'ar Columbia a New York. Da yake jawabi ta wayar tarho, Woodford ya bayyana lambar yabon da cewa ta zo masa da mamaki. Ɗaruruwan jam'iyyun adawa a India sun yi tattaki a yau Litinin zuwa kotun kolin ƙasar domin gabatar da koke kan cire sunayen miliyoyin mutane daga rajistar masu zaɓe. abinda ya haifar da zanga-zanga a Delhi babban birnin kasar da kuma ke zama babban kalubale ga Prime Minister Narendra Modi. Sabon to sabunta rajistar da aka fara a bara ta soke sunayen mutane miliyan 130 da suka hada da mutum miliyan 28 da suka rasu da mutane miliyan 63 da suka sauya wurin zama da kuma su mutanen miliyan 30 da aka kasa tantance inda suke. To baki daya karshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tankobala da ya fassara ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za a ji yadda masu samun lambar yabo ta Nobel suka fara daukar kansu a matsayin kwararru a fannin da ba su da cikakken ilimin sa. Muna tafa da shirin wasanni da kuma na jika karu kana muna dakwar ra'ayoyinku. Amma kafin nan za mu fara ne da siyasar Najeriya a matsayin babban labarin mu. Yan siyasa da magoya bayan yan takara a babban zaben Najeriya na baɗi na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan matakin da hukumar zaben ƙasar ta ɗauka na cire sunayen wasu yan takarar zaben saboda wasu dalilai na gazacin wasu buƙatun hukumar a kan lokaci. Wakilinmu na Kano, Abdulrahman Kabir, ya duba mana halin da ake ciki a Kanon bayan cire sunayen yan takarar gwamna na jam'iyyar NDC. Comrade Aminu Abdulsalam daga sauran 'yan takara ga ƙarin bayani a cikin rahoton da ya haɗa mana.
3: Babu wani canji da aka samu game da yanayin siyasa a jihar Kano, face dai ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi da 'yan siyasa da sauran jama'a ke yi tun bayan cire sunayen wasu 'yan takara da hukumar zaben Najeriya ta yi daga cikin waɗanda za su yi wa jam'iyyar nasu takara. Malam Kamil Abubakar Goshi ɗan siyasa ne wanda a ce wasa shige makaɗi da rawa ne hukumar zaben ta Najeriya ta yi kawai.
4: Ai ba ta da wani damar aini ai, ba hurumunta ba ne. In hurumunta ne ta fito ta buɗe dokar da ta sa su cire, amma ba wani dalilin da ya sa jam'iyya ta kawo ɗan takarata a cire, babu dalili. Ai jam'iyyar ya kamata ta mayar wa ta gyara. Akwai dokar da ta kafa jam'iyyu, akwai dokar da ta kafa INEC. INEC wa take aiki? Ce maka aka yi independent ko? To ina sanar da independent ko ne yana ba ta umarni.
3: Ita ma jam'iyyar NDC ta jihar Kano wadda aka cire wa ɗan takarar gwamna Comrade Aminu Abdulsalam ta ce babu abin da wannan mataki na hukumar zaben Najeriya zai hana a shirye-shiryensa na shiga zaɓe. Alhaji Hussaini Mai Riga shine shugaban jam'iyyar da ya tabbatar da haka.
5: Za mu ci gaba da yakin neman zabenmu domin mun san cewa duk abin da Comrade Abdulsalamu da mataimakinsa Mustapha Rabi Kwankwaso suka yi ba inda muka kauce ko muka saba wata doka. Duk abin da muke muna bin sa bisa doka ne. Saboda haka cewar yanzu kuma ainihin hukumar zaɓe ta ƙasa ta fito da sunan ƴan takarar gononi babu nasa ba iya jihar Kano ba ne. Amma dai ni ina so in tabbatar maka cewar ina bawa ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa kada ta bari a yi amfani da ita domin kawo tarzoma da rashin kwanciyar hankali a Najeriya.
3: Waɗannan kalamai na shugaban jam'iyyar ta NDC a Kano na zuwa ne a daidai lokacin da mai magana da yawun ɗan takarar gwamnan Ibrahim Garba Shu'aibu ya ba da sanarwar tafiyar Aminu Abdulsalam umra a Saudiya ta makonni biyu tare da miƙa ragamai yaƙin neman zaɓensu ga mataimakinsa Mustapha Rabi Musa Kwankwaso. Ya ce ko kusa babu maganar kasancewar lauje a cikin daɗi.
5: Bayan ya tafi umara ne da kwana ɗaya wannan abin ya faru. Kaga kuma ba zai ce bari ya fasa ibadarsa don ya dawo ya yi wannan ba. Mu da muke nan wakilansa ne kuma za mu iya yi. Kuma ina so in tabbatar maka yanzu ne ma mu a jam'iyyance muka ƙara samun ƙarfin gwiwa na mu fitar mu yi campaign.
3: A yanzu dai magoya bayan 'yan takarar da hukumar zaben ta cirewa sunaye da shirin garzayawa kotu ko da taka kasance al'amura su gagara. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
1: Ko ta yaya rikice-rikicen da suka samo asali daga zaben fidda gwani na jam'iyyun ke shafar bayyana sunayen 'yan takara a jerin ƙarshe na hukumar ta INEC, na tuntuɓi Professor Mamman Lawan Yusufari, babban lauya ko malami a sashen koyar da shari'a a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Ga bayaninsa.
6: To lallai akwai turka-turka a wannan al'amari. Abin ya samo ne daga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta yi hukunci akan wasu sassa na ita dokar ƙasa ta harkar zaɓe, wanda hukuncin da kotun ƙoli ta jingine kamar sati da ta wuce. Jingine wadda kotun ƙoli ta yi ta ce duk wanda sunansa ɗan takaran da sunansa baya cikin rajista da aka aika ma INEC kwana 20 ne kafin a yi zaben fitar gwani to ba cikakken halattaccen dan jam'iyya bane. To bisa wannan yanzu ita hukumar zabi aka ce ta fitar da sunaye ta cire wasu bata yadda da su a matsayin takara ba, amma ga dukkan alamu an ce akwai wanda su a dokar ba ta shafe su ba ma, amma kuma an cire sunansu.
7: Waɗanda abin ya shafa suna da daman su kalubalanci wannan al'amari a kotu ko kuwa shikenan bakin alƙalami ya bushe?
6: Idan sunan ɗan takara yana cikin rajistar da aka kai wa hukumar zaɓe kwana 21 kafin a yi zaɓen fidda gwani ya tabbatar da cewa ya cika wannan ƙa'idar, duk da haka hukumar zaɓe ta cire sunansa, to yana da dama ya kai ƙara ya ce bai amince ba domin hukuncin kotu na koli bai shafe shi ba kuma kotu za ta saurare shi.
7: Ana ganin akwai wasu sabbin sunaye na 'yan takara waɗanda sabbi ne a jam'iyyu yayin da aka fitar da wasu, me hakan yake nufi? Rashin adalci ne ko kuwa akwai wata madogara?
6: Lallai idan akwai jeri na 'yan takara wasu ana ganin cewa ba aka sunansu a cikin rajista da aka kai wa hukumar zaɓe kwana 21 kafin wato a yi zaɓen fidda gwani ba, kuma aka bar su suna takara. Wasu kuma ana ganin su da sunansu a cikin rajista ma kuma aka hana su takara. To idan an yi haka kaga ba a yi amfani da dokar yadda ya kamata bisa adalci ga dukkan waɗanda suke yin wannan takarar ba. In haka ya tabbata to lallai hukumar zaɓe ba ta yi daidaito wajen amfani da hukuncin da ita kotun koli ta yi ba. In kuma sabanin haka ne sai a ce to abinda hukumar zaɓe ta yi ya zama daidai, amma lallai inda akwai korafi za a iya zuwa gaban shari'a domin ta bincika ta gani.
7: Idan aka yi la'akari da fitattun sunayen da ba su bayyana a jerin ba, kana ganin wannan wani tsari ne na shari'a da aka saba gani ko kuwa yana nuna akwai wasu matsaloli masu zurfi a tsarin zaben Najeriya?
6: To ita doka ai idan kika duba yanayin tambarin da muke da shi, mace ce idanta a rufe tana rike da takobi a hannu ɗaya tana rike da sikeli a hannu ɗaya, ma'ana shine wannan rufe idan da aka yi kamata ai a ce harkar doka da shari'a bata san babba ba, bata san fitacce ba, bata san karami ba, bata san wanda ba fitacce ba. Da fitacce da wanda ba fitacce ba, duk wanda ya zo harkar nan ta zaɓe shi zai takara. To a idan shari'a daidai ne, ba su da bambanci, za a yi musu kuɗin goro, a yi musu kallo na shari'a, a yi musu adalci, a ba su kallo iri guda ɗaya.
7: Me wannan ke nuna game da matsayin demokuraɗiyyar cikin gida a jam'iyyun siyasar Najeriya?
6: Akwai matsaloli hajjia in kin duba ai dama a cikin jam'iyyunmu kullum ana korafi cewa wajen fitar da ɗan takara ba a cika samun adalci a cikin jam'iyyu ba. To wannan yana tasiri akan harkar demokuraɗiyya da muke yi. In su jam'iyyun siyasa su ya kamata su tabbatar da cewa ana demokuraɗiyya a cikin gida kafin ma a zo a ce za a yi ƙuri'a tsakanin jam'iyyu daban-daban. Saboda haka mutum ya yi adalci a cikin gida sai ya nemi adalci shi ma a waje, shi ne demokuraɗiyya za ta tafi yadda ya kamata. In ba haka ba za a yi ta faɗi tashi ne kawai mun shekaru biya muna yi, maimakon a dinga samun cigaba sai dai ya zamanto cigaba mai haƙar rijiya ne kawai.
1: Profesa Mamman Lawan Yusuf Arike nan babban lauya kuma malami a sashen koyar da shari'a a Jami'ar Bayero take Kano a Tarayyar Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Har yanzu dai muna Najeriyar ne, inda hukumomi a jihar Zamfara suka tabbatar da kisan mutane 14 ciki har da jami'an tsaro a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar Bukuyum da ke jihar. Harin dai ya jefa al'ummar yankin cikin tashin hankali kamar yadda wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya haɗa mana.
8: Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne lokacin da mutanen ke kan hanyarsu ta zuwa kasuwa tare da rakiyar jami'an tsaro. Honorable Hamisu A. Faru dan majalisar dokokin jihar ta Zamfara ne da ke wakiltar karamar hukumar ta Bukuyum inda lamarin ya faru.
9: Abin da ya faru, mutanen da suke zuwa kasuwar Nasarawa wurin cin kasuwa daga garin Gwashi, to ana samun security suna musu rakiya domin kauce ma 'yan ta'adda. Ka san suna da masu kwarmata musu bayanai wato informer. To gashi hanyar daji ce, kuma akwai lababai itatuwa sun yi duhu saboda duhun damina. Ashe 'yan ta'addan nan sun kwanta musu sai musu ambushin sai musu kwantar mauna. Sun halibi wasu sojoji guda 5 Allah ya musu rasuwa da kuma civilian guda 8. To daga baya kuma an gaya mini an ƙarasa mutum guda da yanzu jimilla mutum 14 Allah ya wacika wai musu ajali ai.
10: To honorable kafin wannan hali na wannan wanda suka kai yayin tsaro yake a wannan yanki da?
9: Gaskiya babu tsaro saboda mutanen da suka kai kondobala suka yi noma to wallahi da kafe ta kilomita 1 da kafe to yanzu kan rago akai maka kuma abin takeici bari na barin da suke musu yankan rago bai wuce mashin 3 zuwa 5 ba ɗan gida ne wani kawai da ake ce magarin mari ba a iya zuwa a cire masara gashi ta nuna shinkafa ta nuna duk abin gona sun nuna amma babu wani dauki da jami'an tsaro suka kawo domin ajiya tabbatar da mutane sun cire abin gona su kaga zai lalace a haka.
8: To kowane hali al'umma yankin ke ciki bayan kai wannan hari ga abin da mazaunan yankin ya shaida ma DW.
11: Hali babu daɗi babu tsoro mun ma zama wani hali muke misali al'umma mu suke ciki gaba ɗaya komai ya collapse ita gwashi gaba ɗaya mun shiga kurkuku ba za ka iya kaje ka siyo wani abu ba duk har ka kasuwa ta yi tsaye babu wani abu mai tafiya iyaka dai yanzu abin da muke ciki rayuwa mafi yawanci ganye ne ma ka shiga kaje ka ɗebo babu abin da za ka yi kawai mu dai rayuwa ce Allah ke tafiyar da mu a wannan yanki a wannan garin babu wani ci ko wani abu wanda za mu ce gashi wanda muna neman muna samu dauki babu shi babu tsaro babu tsahiya wacce za ta waye ba tare da an tsare mutum ba ko an dauke su.
8: A wani lamari makamancin haka yan bindigar sun dasa nakiya kan hanya a karamar hukumar Maru da ke jihar lamarin da ya sanadiyar konewar motoci hudu wani al'amari ya tilasta ma jama'a kauracewa amfani da wasu hanyoyi a yankin saboda fargaba sake fuskanta harin yan bindigar abin da yasa ake bin wasu hanyoyi na daban inda can ma kuma yan bindigar suka kai samami a cewar wannan mazaunin yankin
12: da wasu kananan motoci suka biyo hanyar haka nan to bayan sun biyo hanyar kuma wasu motoci nan namu guda takwas su kuma suka yi hannun riga da su suka shiga to su ne waɗanda suka shiga din shi ana ce ma wani ɗan ta'adda nan Rambo suka yi aron gama da shi nan su Allah ya taimaka motoci hudu sun sha ana wuta su kuma ukun ba su iya sun abun nan ba to su ne aka kone jiya wajen so already kuma akwai mota guda babba Balbo ita kuma ta yi sati wajen ita ma an kone ta.
8: Lamarin tsaro a jihar ta Zamfara na ƙara jaddada buƙatar ɗaukar matakan gaugawa domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tabbatar da tsaron hanyoyin da jama'a ke bi wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Zamfara a Najeriya.
1: To daga Najeriya idan muka leƙa makwabciyar ta kuwa jamhuriyar Niger ta bi sahun ƙasashe da dama na duniya domin tunawa da tsarin nan na Pink October wanda a tsawon watan tun daga 1 zuwa 31 ga watan na October ake ci gaba da wayar da kan mata domin su je cibiyoyin kiwon lafiya na musamman domin gwajin cutar kansar mama ko kuma ta mahaifa wanda tuni mata daban-daban ke kwarara zuwa wuraren da aka kebe domin wannan gwaji ba tare da sun biya ko kwabo ba. Wakilinmu na Yamma Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
13: Shi dai wannan tsari na watan October da aka kira Pink October ko kuma October Rose wani gangami ne na musamman wanda ake yi shekara zuwa shekara don wayar da kan mata a game da gwajin cutar sankarar mama ko ta kan mahaifa wanda shine karo na 6 da ake wannan gangami a jamhuriyar Niger inda mata akasari masu matsakaicin shekaru suka fi zuwa ana duba su duk kuwa da cewa cutar ta fi tasiri ne ga waɗanda shekarunsu suka haura. Dr. Maryama Kokodile kwararriyar likita ce da ke sashen binciken duba wannan ciwo na cutar kansar mama da ta kan mahaifa.
14: Yadda muke yin shi a nan ga clinic idan mata sun zo mun yi musu gwaji idan babu matsala sai mu ce miki kuma sai wata shekara idan mun gano wata matsala idan kululu ne aka yi gare ki idan ruwa ne ke tawa ta ga nonon ki ko ku nonon ki ciwo ne yake yi idan aka gano cutar kansa ce gare ki akwai inda muke aika ki su ne ake kira ga center wanda ke yaki biskan kansar wannan su musamman aikin su ne.
13: Yanzu yanzu dai mata da dama sun gane cewa wannan lokaci na watan October lokaci ne da ya kamata su rinka zuwa ana musu gwaji domin duba lafiyarsu a game da cutar ta kansa. Madam Umar Umu na ɗaya daga cikin waɗanda suke zuwa duk shekara domin yin wannan bincike na lafiya.
15: Wallahi na zo ne a diba mini shiki na biskan kansar ina shi kullum ana kansar kansar to da yace ma kullum ina ta santin mai in amfan ana diba mini bacin ma'aihon nan da nonuwa a gan in babu wani masala kowane shekara ina zo a diba ni ana yi min tambayoyi in ban da wani malati cikin fami ina koko ni ma in ban da malati da yake sha min kai ko ana dokan mini abun ga nauyin shikina ana doki kuwa ina kun ana doki sawan shi kina a gani da da nazo da ina ta hankali na ya dan tashi amma yanzu an kace babu komai ke lafiya launin shi na ce bacin ma'aihwa na lafiya lautaci
13: mata da dama dai sun gane cewa lafiya fa ita ce uwar jiki kuma shi rigakafi aka ce yafi magani shine ya sanya madam Hobi Ayuba kira ga ƴan uwanta mata da su yi amfani da wannan dama su je a duba lafiyar su
16: ni dai ina kira duk wanda ta san tana da ko baki da ma ki zo a yi lafiya a gadi ba wani kudi zaki biya ba ko bi ba zaki zo a yi miki a gwada miki ga abin matsalar ki kenan ka zauna da ciwo yana cin ki kenan baki san ba ko sai kan sai ne zo ya faruwa gaba ko
13: wasu matan da dama dai na jin nauyi ko tsoro na zuwa a yi musu wannan bincike duk kuwa da cewa kyauta ake yin shi amma kuma Dr. Maryama Kakodille ji hankali ta ga mata baki daya musamman ma waɗanda ba su zuwa asibiti domin binciken lafiya
14: ba nake shi dan kurji cikin nonon ki ba zaki boyewa ki ce a adashi ne ga dake ban zan wa likita tunda shi cutar kansa na nono da na kan ma'aiwa cuta ne wanda idan yayi nisa maganin shi yau ni gare shi rigakafi yahi magani cuta ce wadda ta haikama macen da ta ida aihuwa wadda ta kare ganin jinin haila wanda ake ce ma menopause amma gaskiya yanzu yanayi ya kawo mun gano cewa da cutar kansar kidnan tana kama mata wanda ba su kare aihuwa ba
13: jami'an kiwon lafiyar dai da ke wannan bincike sun ce burin su dai shine na ganin a wannan shekara ta 2026 an samu dubban mata da za su je a yi musu wannan gwaji na cutar kansar mama da ta kan mahaifa domin kuwa ana yin shi ne kyauta ba tare da an biya ko kwabo ba kuma hakan na sa mutun ya san matsayin sa Salisu Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger
1: To daga Jamhuriyar Niger kuwa za mu nufi wato yankin Afirka ta Gabas inda akalla bakin haure 139 ne suka mutu bayan nutsewar wani kwalekwale a gabar ruwan Djibouti yayin da suke kokarin haurawa zuwa Yemen. Majalisar Dinkin Duniya ta ce wannan shine hadari mafi muni da aka taba samu a wannan hanyar daga cikin waɗanda suka mutu har da yara kimanin shekara 15. Khadija Ahmad Rufai ta hada mana rahoto akan wannan batu.
17: Wannan hadarin da ya afku ne a arewacin garin Obok dake Djibouti. Kwalekwalen na dauke da mutane sama da 300. Hukumar kula da masu gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ana ci gaba da aikin neman waɗanda suka bace yayin da ake fargabar karuwar adadin waɗanda suka mutu. A cewar jami'ar kula da martanin gaggawa ta hukumar Safiya Ibrahim, har yanzu ba a kammala aikin neman dukkan fasinjojin ba. Tace, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa domin har yanzu ana ci gaba da aikin bincike da ceto. Hukumar IOM tana aiki tare da hukumomin yankin, musamman ofishin gwamnatin yankin Obok wanda ke jagorantar ayyukan. An kai waɗanda aka fara samu da ransu wuraren da ake kula da su, kuma hukumar IOM ta ba su taimako. Rahotanni sun ce kwalekwalen na dauke da fasinjoji 305, akalla mutane 139 sun mutu, yayin da wasu 84 suka bace. Mutane 82 ne suka tsira daga hadarin, kuma dukkan waɗanda suka tsira 'yan kasar Habasha ne. Ana ci gaba da aikin neman waɗanda suka bace, yayin da ake baiwa waɗanda suka tsira kulawar lafiya da sauran taimakon gaggawa. Wannan ba shine karin farko da bakin haure ke rasa rayukansu a wannan hanyar da ta hada yankin kauhan Afrika da na Larabawa ba, a cewar Stella Oneko, wakiliyar DW a gabashin Afrika.
18: In this boat apparently everybody was from Ethiopia. They're often from Tigray where
17: a bayyana yake cewa dukkan mutanen da ke cikin wannan kwalekwalen 'yan kasar Habasha ne. Yawancin su sukan fito ne daga yankin Tigray inda ake fama da rikici a halin yanzu. Da dama daga cikin su bakin haure ne dake kokarin tserewa talauci a yankunan su na Habasha. Suna kokarin isa kasar Saudiya ne musamman domin neman aikin yi, kuma har yanzu suna ci gaba da kokarin tsallakawa zuwa Yemen duk da cewa ana fama da yaki a kasar. Kalaman Stella sun nuna talauci da rikici na daga cikin dalilan da ke sa mutane barin gidajensu domin neman abin dogaro da kai a kasashen ƙetare. Duk da cewa Yemen na fama da rikici, bakin haure da dama na ci gaba da bi ta kasar da fatan za su samu damar isa Saudiya da sauran kasashen yankin tekun fasha domin neman aiki da inganta rayuwarsu. Wannan hanya da ta tsallaka daga Djibouti zuwa Yemen tana ratsa mashigar ruwan Babul Mandab wadda ta raba nahiyar Afrika da yankin Larabawa. Tafiyar na da matukar hadari musamman ga mutanen da ke shiga kwalekwale masu cinkoso domin tsallaka teku. A cewar hukumar lafiya da hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, sama da mutane 900 ne suka mutu ko suka bace a wannan hanya a shekarar 2025, yayin da dubban mutane ke kokarin binta a duk shekara. Hukumar ta kuma yi gargadin cewa matsin tattalin arziki da rashin tsaro da kuma illolin sauyin yanayi na sa mutane da dama shiga wannan tafiya mai hadari duk da yiwuwar rasa rayukansu. Yayin da ake ci gaba da neman fasinjojin da suka bace a hadarin baya-bayan nan, hakan ya sake jaddada irin hadarin da bakin haure ke fuskanta yayin da suke kokarin neman rayuwa mai inganci a kasashen ketare.
1: Haga da Khadija Ahmad Rufai da wannan rahoto da ta hada mana. Samun lambar yabo ta Nobel na daga cikin manyan nasarorin da masana kimiyya ke iya samu a duniya, sai dai ga wasu daga cikin waɗanda suka lashe wannan kyautar da hukar da suka samu kansa su fara ɗaukar kansu a matsayin ƙwararru a kusan kowane fanni, har ma su riƙa yaɗa ra'ayoyin da ba su da cikakkiyar hujjar kimiyya. Akan wannan batun ne mutaka Ahiwa ya haɗa mana rahoto.
19: Wannan ɗabi'a ce wasu masana ke kira da sunan Nobelitis ko kuma cutar Nobel. Ba wata cuta ba ce ta zahiri, illa yanayin da mutum ke ganin cewa nasarar da ya samu a wani fanni ta ba shi damar yin magana da cikakken iko kan wasu fannoni da ba nasa ba. Ɗaya daga cikin fitattun misalin wannan ɗabi'a to shi ne masanin kimiyyar Amurka Linus Pauling, wanda ya lashe kyautar Nobel har sau biyu a rayuwarsa. A shekarar 1954, Pauling ya lashe kyautar Nobel a fannin sinadarai sakamakon bincikensa kan yadda ƙwayoyin sinadarai ke haɗe da juna. Daga bisani kuma a shekara ta 1962, ya sake lashe wata kyautar ta Nobel ta zaman lafiya a saboda gwagwarmayar da ya yi wajen yaƙi da makaman nukiliya. To sai dai a shekarunsa na baya, Pauling ya fara yaɗa ra'ayin cewa sinadarin vitamin C na iya kare mutane daga cututtuka da dama, kuma taimakawa wajen magance cutar daji da kuma cututtukan zuciya. Ya kuma zama ɗaya daga cikin manyan masu goyon bayan wata hanyar magani da ke amfani da sinadarin vitamin da ma'adanai domin yaƙi da cututtuka. To sai dai har yanzu hujjojin kimiyya waɗanda ke tabbatar da yawancin waɗannan ikirarin ba su da wani ƙarfi. Wani misalin ma shi ne masanin cututtukan ƙwayoyin halitta na Faransa Luc Montagnier, wanda ya taimaka wajen gano ƙwayar cutar HIV, kuma ya lashe kyautar Nobel ta likitanci a shekarar 2008. A shekarunsa na baya, Montagnier ya fara goyon bayan wasu ra'ayoyi masu jawo cece-kuce, ciki har da wata hanyar magani da ake kira homeopathy. Ya kuma yi ikirarin cewa an yi wa ƙwayar cutar corona ta COVID-19 wasu sauye-sauyen a ɗakin gwaje-gwaje. To sai dai masana kimiyya da dama sun yi watsi da wannan ikirarin. Haka ma masanin kimiyya James Watson, wanda ya lashe kyautar Nobel a shekarar 1962 saboda gudunmawa da ya bayar wajen gano tsarin ƙwayoyin halitta na gado, wato DNA, ya janyo cece-kuce sakamakon wasu kalamai na nuna wariyar launin fata. A farkon shekarun 2000, Watson ya yi ikirarin cewa baƙar fata ba su kai fara fata kaifin basira ba. Waɗannan kalamai nasa sun janyo suka mai tsanani, tare ma da ɓata masa suna a idan duniya. Masana dai na ganin cewa waɗannan misalai na ɗauke da muhimmin darasi, wato dai kasancewar mutum ƙwararre ne a wani fanni na kimiyya ba yana nufin ya san komai a sauran fannonin ba. Shi ma masanin kimiyyar halittu na Birtaniya Paul Nurse, wanda ya taɓa lashe kyautar Nobel kuma ya shugabanci ƙungiyar masana kimiyya ta Royal Society, ya yi gargaɗi kan wannan ɗabi'ar. A cewarsa, kamata ya yi masana su riƙa tantance ra'ayoyinsu, su kuma yi magana da tabbaci ne kawai kan abubuwan da suke da cikakkiyar masaniya a kai, tare da amincewa idan har akwai wani abin da ba su sani ba. A ƙarshe dai, darasin da wannan batun ke koyarwa shi ne cewa duk da muhimmancin kyautar Nobel, bai kamata a ɗauki duk wata magana ta wanda ya lashe ta a matsayin gaskiyar kimiyya ba, sai har an tantance ta da hujjoji.
1: Rahoton mun taka Ahiwa kenan, kuma shi ne ƙarshen rahoton namu. Kafin mu je ga fagen shirye-shiryenmu, mu shakata da wannan.

0: To da haka za mu nade ta barnamin shirin a wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za mu ci gaba da motsa jiki. Domin samun ƙarin ƙoshin lafiya, na bar ku ƙalau.
1: To madalla yanzu kuma sai shirinmu na jika ƙaro.
2: DW jika ƙaro.
0: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin shirin jika ƙaro. Muna masu farin cikin gabatar muku da wani sabon wasan kwaikwayo akan yadda basirar kwamfuta take samar da damar makiyin aiki a Afirka. Wannan ma wani wasa ne daga wasanninmu na 'yan zamanin kwamfuta. Sunan wasan ba a shaidar mutum daga fuska. Andrea Wagner ce ta rubuta shi. Kamar kullum wasan namu akan rayuwar Zainab da Gaje da kuma Rabiu ne, wato 'yan uwan junan nan da suke zaune a garin Tunkuza, wani babban gari a nahiyar Afirka. Saboda tsadar rayuwa da garin ke da ita, suna zaune ne a gida ɗaya, inda sukan yi karo-karo su haɗa kuɗaɗen da suke rayuwa da su. Sannan kuma suna taimakon junansu a rayuwa ta yau da gobe. Duk da cewa 'yan uwa ne, amma halin kowa daban yake. Gaje mai haba-haba ce ta yiwu saboda kasancewarta mai rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta. Rabiu kuma ƙwararre ne akan fasahar sadarwa mai shiru-shiru, wanda ya fi jin daɗin aiki da kwamfuta. Ita kuma Zainab malama ce mai ƙwazo, wadda ta san abin da take yi, kuma tana matuƙar sha'awar yanar gizo. Wasan namu ya fara ne daga falon wannan gidan nasu. Taken kashi na farko dai shine ƙalubale.
4: Ana kwalla rana ga sararin samaniya babu alamar hadari ko kadan. Garin Tunkuza dai na cikin yanayi na tsananin zafi.
5: A'a.
4: Gaje da Zainab sun shigo gidan dauke da tarin jakunkuna waɗanda suka zubo sayayyar da suka yi. Sun gaji, don haka ne sai suka ajiye jakunkunan. Nan da nan Rabiu ya tashi daga kujera, ya je ya fara binciken sayayyar da aka yi.
5: A kunga, ina ice cream ɗina da Allah, ina kuma abin aski na. Maimakon wannan jujjuya idanun da kuke, gara kawai ku bani ice cream ɗina tun kafin ya narke. Duba da irin wannan tsananin zafin da ake yi.
6: Ai da sai ka bi mu maimakon wannan mitar da kake yi.
7: A to, ga shi nan yallaɓai, ga ice cream ɗin naka.
5: Menene wannan kuma?
7: Menene wannan kake cewa? Ice cream ɗin naka mana mai tsadar.
5: Amma ai ba irin wanda nake so bane ba. Na tabbata wannan ba a sa mishi madara kamar wanda nake so ba.
6: Wanda aka ce maka aka siya muwa, menene nashi na waye gutsari nan? Siyo maka muka yi fa, ba kuɗi ka bayar ba.
7: Sannan kuma muna bin ka kuɗin haya na wata biyu, ko kana so mu yi wannan maganan ne?
5: Kuna ji ba sai kun mun rubdugu ba. In dai wannan kuɗin ne zan biya ku in dai na samu aiki.
6: Eh to, ba abin da zan ce illa na ma fatan samun aiki da wuri. Saboda ni da Gaje muna fama da kuɗaɗen abubuwan buƙatu na rayuwa.
7: Sosai.
5: Na sani.
6: Kuma wannan shirgin fa, don Allah dubi yadda falon nan yake. Da gaske Rabiu ka cinye min soyayyen dankali na?
5: Eto, na kina, ina zuwa da Allah.
6: Menene na ɓata fuska kuma?
7: Labari ne mara daɗi?
5: A'a, gayyata ce kawai ta taron tsofaffin ɗalibai, ba wani abu ne muhimmi ba.
7: Ba wani abu ba ne muhimmi ba? Ranar da za ku haɗu da tsofaffin ‘yan makarantanku? Ba laifi, ina ta ƙoƙarin kiran irin wannan taron na ‘yan ajinmu. Yau shekara biyu kenan, amma na kasa.
5: Kinga, irin waɗannan tarurrukan fa ba wani abu ake yi ba sai gulmace-gulmace. A ce wane ya samu ci gaba, wane yana shan wahalar rayuwa, wane yana cikin hali kaza, shi ne fa kawai abin da ake yi. Gaskiya ni ba ni da wannan lokacin gaskiya.
6: Wataƙila ba ka da lokacin. Amma ina ganin za a samu a sarara. Na tabbata fitar za ta sa ka ji watsai.
7: Kwarai kuwa, ka sani ma ko ka haɗu da wata 'yar ajinku, ta kasa haƙuri ta bayyana maka irin san da take yi maka a baya.
5: To na

0: ji shi kenan zan je taron tsofaffin ɗaliban.
1: Yawwa,
0: amma fa lekawa kawai zan yi, gaskiya ba wani dadewa zan yi ba.
2: Eh to, a fara daga nan sai ka zo kana yi mana godiya daga baya.
1: Imana.
2: Ka ce na faɗa.

0: Sati daya daga wancan lokacin ranar taron tsofaffin daliban ta zo. An tsara zaman taron ne akan wasu kewayayyun tebura masu cin mutane shida shida. Suna hira suna dariya. Rabiu na zaune a ɗaya daga cikin irin waɗannan tebura tare da Bushra da Kabiru da kuma Umar.
1: To yanzu ya kamata mu san me muke yi tun lokacin da muka gama makaranta. Yanzu bara mu fara daga kai Rabi'u, me kake yi?
2: Me yasa kuma? Me yasa za a fara da ni Umar?
1: Saboda muna son mu san wanda ya fi mu kokari a makaranta, wanda kullum shi yake ɗaukar na ɗaya aji. Ko ba haka ba? Mu san halin da yake ciki.
3: Gaskiya.
2: To, ina harkar fasahar sadarwa ne. Ina aiki a matsayin mai zaman kansa.
4: Shikenan? To kaga yi mana bayani.
2: Ina tsara software ne. Babu abin da ban sani ba game da basirar kwamfuta da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwan dai.
1: Kai malam da gaske? Awa gaskiya abin ya bada sha'awa wallahi. Kuma na san har Bushra ma abin ya burge ta. In haka ne Bushra?
3: Gaskiya kam. To Rabi'u kana yin harkan nan da ita ce a yanzu take juye duniyar mu. Duba da irin damammakin da kake da su, ni dai na san yanzu kana da ayyuka dewa a gabanka sosai.
1: Bas.
2: To ina
4: kaga Rabi'u ka san wani abu kuwa? Ina jin zami wata harka tare da kai.
2: Da gaske?
4: Kwarai da gaske.
2: Kabiru, wace irin harka?
4: Ina yi wa dandalin Agribio aiki ne. Wani sabon aiki na bayar da shawarwari ga manoma. Muna neman wanda zai mana aikin tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai akan shuke-shuke.
3: Yawwa, kamar dai yanda na faɗa, akwai damammaki dewa.
4: Tabbas. To Rabi'u, me kace? Kana da sha'awa?
1: Kai malam kaga Rabi'u, in zaka fito ka faɗa mana, ka faɗa mana, kar ka bar mu cikin zillimi.
3: To,
4: na san aiki ne ba ƙarami ba, amma na tabbata za ka iya.
2: Wataƙila. Amma dai matsalar ita ce gaskiya ina cikin wani aiki yanzu gaskiya. Don haka gaskiya sai dai ka yi haƙuri.
4: Gaskiya ba haka na so ba.
3: Gaskiya.
4: To, amma kaga ga kati na nan, ko don gaban ka canja tunani.
2: To shi kenan, ba matsala insha Allah.
0: Hasken rana yana ratsowa ta taga wanda hakan ya sanya ɗakin ya yi haske. Gaje da Zainab suna zaune a kan tebur. Gaje na kurɓar shayi mai zafi daga kofi, ita kuma Zainab tana shafa bota a kan biredi. Suna magana ne a tsakaninsu a hankali a lokacin da Rabi'u ya faɗo cikin ɗakin. Ya jawo kujera ya zauna tare da su a kan teburin. To su kuma 'yan matan sai suka ƙura masa ido, amma kuma cikin halin ko oho ya zuba shayi a kofin.
3: Na tabbata yan laban nan ya ji daɗin fitar da ya je da daddare. Ka daɗe kuwa? Ban ji lokacin da ka shigo ba.
5: To, yaya aka yi ne?
2: Babban abin damuwar ma shi ne ta yin aikin da Kabiru ya mun. Na rasa me zan yi ko me zan ce. Duk sun zuba min ido suna jiran amsata.
3: Me ka ce? Wani ya yi maka ta yin aiki? Wani irin aiki kuma?
2: Aiki ne na tsarawa kwamfuta fasahar ilimin tantance bayanai don ba da shawarwari game da harkokin noma a inda yake aiki. Sunan wai kamfanin Agri ko dai wani abu makamancin haka. Ni ba zan ma iya tunawa ba. Oho dai, ni ban ma dai karɓi aikin ba gaskiya.
3: Kace me? Kace me Rabi'u? Baka karɓi aikin ba? Me yasa?
2: Kinga, ba zan shiga wata harka da zan yi ta fama a kanta ba. Yawwa. Ba ni da wani tabbacin cewa za a samu nasara ma a kan harkar. Kinga, ba ma haka ba. Ni fa ba na jin ma ina da lokacin yin aikin gaskiya.
5: Ba ka da lokaci. Wannan ita ce mafakarka ko? Kai fa zaman kanka kake yi sama da wata biyu kenan ba ka da aikin yi. Me ma kake yi takamamme da lokacin da kake da shi yanzu Rabi'u? Iye? Faɗa mun.
2: Kin kuwa san irin lokaci da kuma kayan aikin da mutum yake bukata a irin wannan aikin?
3: Kai kuma fa, ka san irin sadaukar da kan da muke yi wajen ganin yadda za mu rayu ba tare da mun samu wani agaji daga gare ka ba? Yau wajen ku, ka san wajen kwanaki nawa kenan ba na tura baba ta komai?
5: Ni ma fa a gaskiya wata abokiyar aikina ne mai mota, nake roƙonta ta rage min hanya. a ranakun da lokutan aikin mu suka yi daidai dan kawai na samu na rage kashe dan abin da nake da shi a mota haba
2: kai naji
5: Rabiu gaskiya bai kamata ka ki karban aikin nan ba idan baka karbi aikin nan ba ni da gaje zamu daina biyan kudin da ya kamata ka biya mu nemi wanda zamu zauna tare da shi haba
3: to ya akai me kace
2: to ai ba ni da wani zabi ko kuwa zan kira Kabiru in gaya masa cewa na karba aikin nasa
3: yaushe
2: nan da minti da
5: a'a kira shi yanzu nan
3: kira shi muna nan kira shi a gaban mu muna
5: sosai
6: da wannan muka kawo ƙarshen kashi na farko na wasan ba a shedar mutun daga fuska wani sabon wasan mu akan yadda basirar computer kan samar da damar makiya Afirka yan uwan Rabiu sun matsa masa ya karbi tayin aikin da bashi da sha'awa ko zai ce gara ya karba daga baya shin Zainab da Gaje sun yi daidai da suka matsa masa yaya sabon aikin Rabiu zai yi tasiri akan rayuwarsu ta yau da kullun ku biyo mu cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance idan kuna son sake sauraron wannan kashin na yau ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya sai a wani sabon shirin.
7: To madalla yanzu lokaci ne na karbar ra'ayoyin ku masu sauraron mu kuma ina tare da Abdulrahim Hassan da zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku a wannan fage. Malam Abdulrahim barka da shigowa.
8: To sai mu cewa masu bibiyar mu ma barka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
7: To madalla mu je wasu wato batutuwa ne suka fi daukar hankali a wanda muka gabatar na maraicin nan.
8: To bari mu fara da wannan sakon da ke cewa jami'an tsaro ma basu iya tsira ba ina ga fararin hula gaskiya matsalar tsaro a kasar mu Najeriya ta wuce da yadda ake zato ya kamata mu hukunta su tashi daga dogon bacci da suke yi inji Abubakar Rakawu girgir yana magana ne akan harin nan da aka kai
7: bindiga suka kai zamfara
8: kwarai To Yusuf Tofana Latsa daga karamar hukumar Alkaya Gundumar Buza a jihar Tawa jamhuriyar Niger ya ce gaskiya dai soke takarar yan takara na jam'iyyar NDC a jihar Kano da ke Najeriya ya kara nuna tsantsan tugun siyasa a jihar da kuma saka shakku a ayyukan hukumar zabe wato INEC da ma kasar baki daya ra'ayi
7: shi kuma riga kwarai ta
8: To har yanzu akwai wani sako da ke cewa ya Allah ka tausaya mana ka kawo ƙarshen wannan iftila'i na matsalar rashin tsaro a ƙasa ta Najeriya inji Umar Ari Badai Abadam idan na kira sunan nashi daidai Wari Malam Bari bare zuwa ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dubi halin da yankin arewacin ƙasar take ciki musamman jihar Zamfara inda yan bindiga ke ci gaba da kashe al'umma bin takaici ne yadda kusan kullum wanda matsala ke ƙara ci gaba gaskiya akwai sakacin gwamnati a nan inji shi Haddabi mai computer mai yama daga Kebbi Nigeria ya ce maganar gaskiya rashin ganin sunayen wasu yan jam'iyyar ko jam'iyyun adawa musamman ba wai a jihar Kano ba ne kadai inda aka rasa ganin sunan dan takarar gwamna na jam'iyyar NDC da aka yi wannan wani abun duba ne musamman yadda ma ake zargin hukumar INEC din da yi wa jam'iyya mai mulki aiki a asirce
7: wannan zai nashi da karfi
8: yake ai shine demokradiya ake in ga su kuma dadin demokradiya sai su fito kawai ba duka ba zagi suke a wannan zargi ba shi da tushe ga yadda aka yi to wannan yace a gaskiya al'amarin batun soke sunan dan takara ba iya ga jami'ar NDC da jihar Kano kadai ya tsaya ba dan haka yana da kyau mu maida wannan al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki domin shine mai dora wanda yake so ya kuma soke wanda ya ga dama inji Yakuba mai aski Badaraka daga Damagaram a jamhuriyar Niger Sani Dawa Laska tsatsan buram dan autan radio martaba yace yana jinjina wa matan Niger na bin sawun kasashen duniya da ke wayar da kai akan zuwa dubiya akan cutar daji na mama Abdulrazak Adamu ya ce yana yi wa fatan alkhairi ga dukkanin waɗanda ke sauraron mu yanzu haka kai tsaye. Maman Chazali, to mun gare sakonnin nasu da yawa da Ado Sambo Ibrahim da Sanusi Madattai da Magaram da Kuda Mamadu Jetkori da Musa Zare Ido Matsai, dukkanin su mun ga sakonnin su amma sai lokaci na gaban Allah kai.
7: Muna godiya kwarai da su da suka karanto mana, muna musu fatan alkhairi, kai ma kuma muna godiya. Za mu koma ga Abdullahi Tanko Bala domin jin labaran duniya sa kai na biyu.
9: DW labarun duniya.
10: Prime Minister Burtaniya Andy Burnham ya shedawa majalisar dokokin Burtaniya cewa akwai alamu masu karfi da suka nuna cewa Iran na da hannu a yankurin kai hari sansanin sojin sama na Fairford dake Burtaniya, kuma Iran din ce ta tsara shi, sannan sojin juyin juya hali na kasar suka yi yunkurin aiwatarwa. Fargabar harin ta sa an janye jirage manyan jiragen yakin Amurka masu lukudan bamamai B2 daga sansanin. Lamarin da ya faru ne da sanyin safiyar ranar 27 ga watan Satumba, lokacin da aka kama wasu matasan sojin Burtaniya su biyar 'yan shekaru 20 da haihuwa a kusa da sansanin sojin bisa zargin ta'addanci da nakiyoyi. Daga baya an sake su bisa beli ba tare da wata tuhuma ba. Iran dai ta musanta hannu a wannan yunkuri. Tare ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ya bayyana sabbin takunkuman da wato takunkuman da kungiyar tarayyar Turai ta kakaba Rasha a matsayin babbar mahangurba ga Rashar. Ministan harkokin wajen Jamus Johann Vadepol ya bayyana takunkuman da cewa za su kasawa Rasha aya a hannu, musamman shugaba Vladimir Putin bisa yakin da yake da Ukraine. Sojojin Saudiya sun mai da martani kan har-haren jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na mayakan Houthi a Yemen. Harin da Saudiya ta kai wasu gundumomi biyu a Sana babban birnin Yemen din ya halaka akalla mutum guda, wasu mutanen 12 kuma sun samu raunuka a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin da Houthi ke jagoranci. Wasu masana kimiyya Robert E. Hall da Michael Woodford sun samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 akan tattalin arziki. Cibiyar nazarin kimiyya ta Stockholm ta sanar da hakan a yau Litinin. Mutanen biyu sun samu lambar yabance bisa aikin da suka gudanar kan manufofin tattalin arziki da ya taimakawa kasashe masu tasowa da bankunan kasashen ta da kuma matsar tattalin arziki. To ƙarshen labarin duniya kenan baki daya, gare ki Rajana.
7: To duka ƙarshen shirin namu kenan na wannan maraice da muka tanadar muku masu sauraron mu, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku, musamman editan da ta tsara shirin Latifa Mustafa Jafar da kuma Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya, sai Ibrahim Hassan da ya karanto su daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya nake muku sallama, ku kasance cikin koshin lafiya.
9: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.